pi la yo ek jubab ke bede lisi ri la yo ek jubab ke bede ibana na law soton ri la yo ek jubab ke bede yo wan romang chupuli ek message ke bang kemni hi RJ blessed afternoon kande sun minute pi tharai nga yo wan congratulations hoi kande landa she spotly kipeleng she spot ngut ki chef ro landa pon kan chimpor hitang sun minute om de she spot minute om de ar po minute om de she kenta she tang mo pan lo ding ngala dep tes jabing ka tola biang la kloi la kala de ka por mangin ya wan ha kamaran thamamang in ya kun noi kan ka wei jingli ki bai ke di la bo kaman jang pi se ka wei ka message yong hello RJ good afternoon jubab kulumar mo thara she spot minute tang man yo attendance mo RJ ngai do la mo ka dok attendance ti pila yo ka max zero peleng dua njilele mo do ya shimendano ha ka tu ka wei ka jingli ka bangala de ban ai ma sa ka wei ka message ni kong na ke di ngan persang biang jubab baning kong san minute he ka por okay kong na finally pila yo yo ru ya ka jubab ka birthday ma okay nang ta ibadet iong lada okay ibadet iong kan simple san minute chi spatli ki peleng ibadet na sama

0: Đây chị cần ta chị tành mơ ban lợn thì cả là đẹp test ra biên cả tôi là biên lạc lôi là cả là đây cái buồn bằng nghìn nhỉ one hoặc mà đang thắm mong nghìn nhỉ khôn nổi cái này cái chính cái gì cái kia đi là bộ các bạn chẳng phí sẽ cái message young hello RJ good afternoon chú bác cô mà mơ thà ra chỉ spa minute tăng bao nhiêu attendance mơ RJ ngày đưa là mơ có đọc attendance thì phí là yo cả mark sẽ zero per lang đưa không chỉ là lấy mơ đưa ya xin mình ta nó ha cái tụ cái chính cái gì bằng là đẹp bạn ai mơ sẽ cái message ni kong nak ke di ngan persang biang juba baning kong san minit hai ke por okay kong nak finally phi la yo yo ru ya ke juba ke day ma okay nang ta ibarit iong lada okay barit iong kan simpor san minit chi spat lik peleng barit na sama shi tang phila phila yo juba ke day congratulations dia sa ke ke message ni kong nak la yo juba ke day okay hello itu ke jing pan peleng ala pan kot mo ya ka kan simpor san minit hi wala da pon chi spat lik peleng da ki si spa ngot ki chef ru te ke kamin jing clear ni singi kalong kam ni ma pano we bri la le ke ke hotel bom da la ule chi ule jing lik ma se te da la poi ke hotel lu i ba ke computer hang ta le si ke bala biang lu pa ke internet la biang ke wifi ma te la sim kloi kloi la sngo ken de i ban pa email wut wut sha kalok ke jong o te ke jing bakla la kompoi bakla sha wei ke ta kamir jarang kan ma poi sha kawai ke briu ke ba makaru ke di ke badang ke maka pada ke di barang su yap u kurim jongka ma kadang su dap one on tap yo kurim jongka ha kata ka jing perkat jongka ka ngan cek mail yo don ki ba pha ku bor sngau lem ke yo pen banda kan ni ke wake message ke tak ka message ke la pen yap le re ka kala kelon nang ta kamera ki kun ki di jongka ki lam ber yo i kita ki jing to apo computer screen de pitrai to ayu ta mail ba kan ni ke briu kan hab benda kelon yap ler hang ta kala benda ki ki ba kemen ki ki ba sungsi ki ki ba kindet palok pa ya ta je kendai sao prasa ni wei non ar lai i wei i wei so ko ik message ngala yo second answer mo ki di ngati ngong ba kata ula tho lapen kre ya ka jing wan ka jong phi ka ne ka lapen kendet eh ya kata kalok ta mar bu la yap bat kum no bu wan kendo ya kata kalok hadin ba ula yap bat ka perkan ba yo udang up ya kata syata bakan poi syaba don lo from md let's see uta wei pat ukurim mut pa ya kalok la jong hiam ban ong bang lapen kre ka jing wan ka jong phi okay partly correct ta ka conversation ka mail ka jrong ba ka ba ni tip syu la tho ayu hang ta ji ni shi lan jong phi ka de i wei na kata ka jing tho bala tho ang ta ma md thank you so much la pen kre jing wan jong phi hang ta te la yap le ri em an pen kre u brim la yap phi la tiang em te thank you so much my dear md for being the witty person here thank you so much nang yai berkat le si la tho kum no la yo klu khin diat ba i don i jing tho bong la pen kre jing wan jong phi tho de sa kum ni sa kum tai ru pidang la ban at shu shu pen jrong i phlem ma ba na na lau so ton ha kata ka mil ka tho kum ni ngala poi suk shane banana lao sotun you never failed to entertain us kebleji bone banana lao sotun okay ngala poi suction ni lapen kre ke jingwan jopi sakum noru de te kloi kloi palok e pa ya ke ta ke jubab so kan dai sa prasan ni wei not ala i wei i wei so ka wake message ma ni wake message ko hello a je kidi be yet ngai subang an ong utho pikmen ni pisngu si larangan wan manga hang ta lama lawan ka sengeu si betta ma okay thank you kong subai ka message jong piru okay palak te halor ka tuk jingling akwa ba pen dangge shimenda pa sho kana so prasan i wen on ala i we i we pidang kwa ne am sakawe la da pidang kwa ngan sa ai ma te ngan asha kwa ge break haden kata ai so pendem shwe di ni jingwai na ka film hum shackles ka pong kala tune nai sa ban ge ne ge ka akash bani fm jong pi shi spa line point rio megahertz
1: Want to connect directly with the heart of Meghalaya? Akashvani Shillong and Akashvani FM Gyeongpi is your most trusted and powerful platforms. For decades, we've been the local voice resonating from Shillong to the remotest villages, building an audience that is both vast and loyal. Your business needs to be where the people are listening. And they're listening to us. We offer you unmatched reach and deep credibility. Whether your message is in Khasi, Jaintia, Garo or English, we have the flexible advertising spots you need during the most

tang hiru ya katoga jingkili ka banin kong ha ka ba ka de shapang kitiki tu we brio bala le yakai ka hotel ma ka ba masni ka computer la pha ya me umur man pha shiku kurim la jong ka jong on re ke ka baja ul kum ba kala pha ka charang khan ba poi shaka we pat ka brio ka ba kadang sudah one on tap dalam jong kurim jong ka hadin ba kala yobat puli ka ka mel ka lakalon ya ble ramadan te pitarai tho ayu mo hang ta me saka we pat ka ba ye dei bat kini ki jingja shikurim e hi te kala ban ka ba idea pa jong ka aku akan kelia kan ya benda ha pi di hidup kita ada benda shimata ke bening kong pi dang lah benda perkat benda pusan biang saya kena kewai ma ke jakob ni ma keren kewai ke brio ha kebakal tia pang la bun bun benai bun bun senam ma de ha kewai ke sengi ke sengutu bakan sa let nonang ni na pertai de kala keren halau kurim jongka ulang kum ni kalau ngkum ni kubai ian ke ika kat nup kan simpor pi bapin ya to biang no shawai da jarang khat kumno kumno ngayap no manga ma kata ka jude ke jengkli bering mengiju ya don hi kita ke jengkli ma ulok kalok kalok ya ulok te kan ikak kan thai ke bala thia pang la bun bun snem ka te bakan sai let nyok ka bisa ngi te kala hong ne la ujong ulok ka ang ko ba ye kan simpor ka no thrai ma ye phi ba phin ya tho no shwei da ja ba kumno kumno ngayap no manga te umni ulok pa de kata ka jeng sno ka jeng sno lui lui ke jong uma utolong ha ka jeng shisha ko ba ye ka jeng ye ka jong ay phi te kalong be chi junam tamba ngala ban ya tho abyang pat shawai hadu ba ka lum jing tep ka jong phi hadu ba ka lum jing tep ka jong phi kan dar khyang be hi kan khyang be no hi kamut hadu ban da la put dieng si de si la put ki sentiu long umut ban ong kum ta le sem hadu ba ka lum jing tep jong phi kan rekhang adu bakan terkhong ba adu bakan rekhang kan terkhong ba hi dei tambah surkhang kan terkhong ti hadin katu kan isngi kata ka lok jo kalayap no kalayap no bar utau lok ulabat ya kata ka kular ka jongka ka jongu nang ta ulalek ban ulalek ban mi syakalum jing tap jongka jan man la ka sngi bat kan ni kala simpor hatu khat san snem bat ka ta kalum jing tap jongka ka kalong singem bet ban ka por bu lek hatu khasan snem ro ka singem bet andai ja ha ka wei ka singi ha ka wei ka singi la don ka wei ka jingja de na ku pi ku ha ba pinya tho ya nga ba ka e ka ba ja ha ka ta singi de nga ku ha pinya tho pa ai kita so kan dai so present e wei non a lai e wei ba lei pi tharai ba hatu la ka san snem men ta ro ka e ka ba ja karta kalum jing tap kadang singem sabet namar ba kalak ula kular ya ka makan ya tho sobai tang hatat hadu ba kalum jing tap jong kalok jong u kan rkhong ba kan terkhong ba ma de kom ta uta ulok kala simpor adu khat san snem ban le ban mi be shilum jing tap jong ka han re kalum jing tap jong ka singem ba parbor te pitarai ka ei ka ba ja ha ka ta ka singi pha ye ki jubam chukan dai za prazan i we not ala i we hello ka tu ka jingli ka baning kong ha ka be dei bat ka ta ka email ngan puli no shat gini ki jubam ke bla poi mo parlo ani ka be ka ong ngadang shu poi la pen kre sai ka jing wan ke jing pi from md okay fila at shu shu la arlan hang tu ba pi ong ngadang shu poi ngan pen kre sai ka jing wan jong pi thank you dear md sakwe ke message RJ utau beri utau kami sakre lupa mongan sawan syawi pi sa shipang manga barit nang lomar shiteng oi barit layap ler hingang manuan syaw nama batok atat kami telong pilas ngutu em lato jing iye lato men kami ne darling ne baid ne honey ne kom tamo tak kule shibu ne barit nang lomar te kata te kataro kade ke wehi ma ok sakwe ke message ke jubab ke baar mo RJ de batok kum ne men kami ngalayuk komputer kum ta kalating kalayap le pang ta namar ka lengo kumno habau la yap ru dang text bat kong ngai kong eat number dan thank you so much kong eat okay okay ita di di part of the answer hima let's see kup ni bat kum tai hab ban pen one sentence ba ban pen yo ya kata ka full meal kata ka full letter ka bau tau bri tho ma de thank you so much kong eat number dan nang ta sakwe ke message ni ba na na lau so tun ba na yong ngala poi suk shani kata gabriel kamut ba ulok jongka ula poitik ha ka pertai ki bayap ka chaka ka long ka ba shit palan kamut ba ulok jongka udon adu wan shons bai la ne hel norak baro ke ke kila kloi lupa namar ka jing poi jong phala shai ka singi la pen kre lupa namar ka jing poi jong phala shai ka singi ka ni ka kentien ka pelong ya ka ban mut ba karu ka lamut ban le yap ne le chata la shai ka singi ban ya shem badu

Okay, nang ta. Dan sekali ke masih cuma terakhir ni kerja tu kelak bahar halor jong kata kajing visit shalom jita mah kani kau angkum ni. Nama day balawan tap sekiway kata kajaka bat tap kata kalok jong utau brio. Okay, bana nalar sultan, thank you so much. Sekali pergi ke masih kau ang oh kani kerja keberim mah. Ikong na najarai yang kedi ngan persiang biang juba paning kong himo terai oh kani kalak pois lemba kong na tom nele. Dia perlu ngatrai bidang hiperkan. Bidang hiperkan mat ka jing ya kedan hang niru kala shit bahi kumba shit kumba ong iba na na lau satun ba shit hang tahdu jok ma kum juru ini iwe palo jungi kalam pilot ka message jong pi dom jelele sakawai ka message na idu na mau kedok juba ba ar mo aje da umde ngan ap no ya pi ula tok kum ni ngala pen bait lut ya barok kilat kilinti na ka benta ka jing wan jong pi la shai ngala ang nut e ban yu i pi la shai haba pi wan kemi ba ka jing let jong pi kan long ka ba suk kum banga let manga dudu na mau kedok thank you so much dudu la dehi bakan ya player ma namar pala sha pen kre ka jing let sa ka jong ka te sa ka message ni lesi lesi oh hello aj kidi ka kerwa ka ba upha ka long kemi ngala poi suk chni ngala de pen kre ka jaka ya pi te sa wan ya lam lang bat ki khun baro I lesi nama dan the thing. Thank you so much, dear lesi. Okay, la yo sentence lang nang ni silang arlang lang lang. La pendap sejeng EMD, la pendap si bana na la so ten nang ta. La pendap sa kawai ke message ni wi perlok jengi ibah ke teng Yowan nang tadi do na mau kedok ruk tu kat ni. Sa kawai ke message ngas ngau pala ban tho ban ye thu ye pi bang apoi ba syong kai ba. Kani ka jaka ka long ka babha bagi don ki computer bagi la pan pa message ki ba it to his loving wife na I do na mo kedok thank you do okay ka message jong piro la don lang ha ka thup mang in sa combine lang si bit baro ngin sa yo ya ka full meal ma the thank you so much tenga ko finish mentaro to ko wei pa ka jing kli ka ba ngakal dia ban kli halo jong ki tu ki angut ki shlok ha ka ba kani ka lok ka yap no anin ka tu ka ni puan ha ka ba ulah kular ya ka bakan ya tho shwei tat adu ba ka lum jing tap jong ka kanda terkhong hi de ka ja ka ulik besit man ka sngi ka lum jing tap jong ka sngem bet ka sngem bet sngem bet de la shim po ri ka ta khat san snem de ta ka wi ka sngi por ba ka leng por ba ulik kum tu uya kendo ya wi brio ngan ni ai klu no ma na mala jan kut uya kendo ya wi brio ngan tip tau brio de menu ngak kwa pinitu inga udi wi but ke ai ke jing ya kren hapeng jongki kata ka por pa ai kata su kendai sa plaza ni wi no an ar lai I wi I wi ke ni de ka kashvani fm jongpi she's my life point real megahertz

Tiêu Yên, nà bình ta cả chính bình tích nà, nè cả verification drive, hà cả lai phô tarik ưu liêu, hà bộ cái election commission special intensive revision trong cái electoral rule. U deputy commissioner, u Abhilash Baranwal ula ong, si hà jar ar phuay ngột ki booth level officer ken sam, ye ki self enumeration form, hà baro ki jaka tap board, tat hà du ka ar phô kundai tarik u naitung. Ula pinshai, ba om don kam ki kot kisla hakabas dang, bat la ban pan tang la da don kam. Ubaran wal ula ong, ba yaka ni la le, da ka jingt mu, ban pin kre ya ka jingt tap boat ka ba kuot, bat ka ba tikina, ka ba kintop ya ki nong tap boat ki ba day hong. Ya ka top kerteng ba khaddu jo ki nong tap boat, ka ba la pet binia biang, on pin mi haka inyo tarik ubnai risao. Na ka binta ki jingiram, la ban poon hao ni u number ki election commission u Iwe kandai not sun, neha ki number ki bor penyak district. Kata u not lai nriu sao, ar sun not iwe, ar sun not, but not lai nriu sao, ar sun not iwe, ar pra. Ya ka polio day la rakhe ha baro kowe ke East Giant Hills minta ka sngi. Ha wapung skur. Hamupinyin, pala san pungut ki kena kile yo ya ki drop dawai polio, ha angan wadi center, ha pedeng kepor, prabaji minstep, bat sawaji janmin. Inong tre angan wadi, itliang man pawa, lembat inong yaram, iponda pawa, kile yarap lang, ha kaba ay ya ketika polio. Urang ba shnong, ba post linked car, lembat ikon kente jang iru, kile shimbenta lang, ha kani ke jing ay tika polio. Kinong tre ka koit ke kya kilo kintui ki kime ki pa bekin pinyo ya ke tikai ki khon jong ki khnang ban yada na ke jingpang polio u cabinet minister ba minshwa u ba longru u mla ke bjp iba al hek minta kasngi ila ong ba ka no ko no ka lat kum ke jing ai jing mot ya ke analyze permit de ben pintre kam klem da wan ra ya ke jing bom ngosuk ne ke jing thombori ki no wan jong okai per the bat ki nong shong shnong Habakren shaki nong thok kubor iba hek ilong bakanu kunu ko rukom treikam kadai ban pinmen toilang yaki traichaka bat kumjuru yaki nong wan chokai prthei bat katto kini ko kubor kalakun kabalawan shapi na ka akashwani shillong sobhaban apat seki program ban bot naka kani gadai ka akashwani shillong